da ngay sentu ne yiw ba mu defan rek dina soti ko ci sen kaw ñom ñep ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu faylako kon ma yema sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaal di len sant tam tay jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu nit yépp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfiix yi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfiix suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fass yene ci yit jëm suñu kem kap donte nak ñom nañ ko yene ak nañ ko bëgg mu ñu leen ci wuto non waye da nañ ci jëm ba fa suñu katan man ñu gëna yokkat suñu ngor bu fekke nak lolu moy yeg yeg biñ ci am bu fekke li nga xamé ni mom lañuy jox wajuru xalé yi moy donte am nañ ci bëgg ku yeg waye ñu gën ko yokku bax ci jappalé ñu ndax dañuy wax né défar dafa jafé lol ta yagu yoon yaq yombu ta gaaw te lepp liggéeyu saytane mako waral donte goné yi fi lañuy nek fukki wër ak ñaar fukki wër yu mat seuk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bari ñaari wër yi man na ci yak lo xamne duñ xam fu toll mo ra kon nit ñu jappulé ci japp ndal ñu goné yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñ del ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamne sëriñ bi da koy ngir ñu mëna namanté ak wajur yi mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxon danaka lu ñu jang ak yar defuñu ko fi kon buñu leen dee yabal ci wajur ngir namante ko ak jang liggéeyu kër ci la bok digënté ba wuñu am seen ñu dimbalé ñu bu gone ñëwé buñu japp ne ki am mam jaar la jugé na ci daari mam jaar war na mel nam wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen mëna ci addu
1: ko tamit lañuy wax parents yi ngir ñom tamit kenn ku ci ne sa dom sa bo xamé ni ñi ngi ci vacances yi nga fassiyene muy jang su dé man nga jang yow nga diko taxaw soko mën nga sét ku mëna jang ci koñ lu am nañu ko doon def nak bari na ci ay parents yo xamné bima leen nemi ko gis na né seeni doom amna fuñu leen dugaloon ñi continuer seenum nafar ngir bañ ko faté ben la ci ben bi ci dess tamit ñi duñu gën jappalé ci yar bi xam nga lo mëna def ci mom ci fukki wër yi fi barona ubbe ko wut danaka lu bari sori na ko lu ko mëna yaq ci walu environnement bi waye lo ci sonna so demé buñ la ci dimbalé wut tamit bu del sa té day doon sara rek lolou dañ leen sañu bu baax ngir li nga xamni ñi ngi leen di jema teunk fi ci yarum l'islam rawat na yarum rek bi nga xamne ñi ngi koy tebbulo rek ci yaru cheikh ahmed bam radhiyallahu anhu suñu serigne waye ak wajur mo soxna ñaar nga xam mo leen di pédara ci tudde leen ko moy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xamne doonu jotaay yi doli ñariñ lu melni setan yenn film yek wala yenen yi nga xamni wax deug yalla amul ñariñ way day lor ñu diko may tal xalé yi xamne dafa am fuñu leen andi won dafa am luñu bëgg ci ñom lolé tamit ku ci sa doom dik gis nga ne amna lu ci ne bu dul lepp nga jema sam lolu ba nga xamne bu delusé manam duñu sonal day tax liggéey bi di gëna mëna continuer bobu ñaaral bi la benen bi ci dess tamit ñuy maytu jokk ak xalé yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom woo tey jàng génn ci mu tàmbulee di indi ay jafe-jafe su tàmbulee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boom fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokk ak sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jariñoo rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay sipsi ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamné yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamné ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappalé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yekeetiko ay mbokam diko fa fek bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina ge do xam ba xam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokku tak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkun élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yiit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna señ bo jaxate mi nga xamné moy suñu kilifa ñu ngi ci bokk di waxtaan bi xol lan mo ci wara mëna doon safara
3: tuwaju ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamné bokku tay nga xamné lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lén luddul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yéngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci mëna xamé la nak lan la waye woné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañe kon wajuri nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajuri wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement bi na am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoo ñi tam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak ci and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci proxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bok ci point yu am solo yo xamanteni ni beggon lañ ko mu don lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax lolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bi waxone mom mi ngi ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkine seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendant général kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane danañ lañu duggu ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
5: li nga xamne mom lañuy denk ci gi walu mom mo doon ladanti bi te lolu ci lamiñu serigne bi la won ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetu dar gi tam mo sax cetu bir neeg yi waye cetu dar gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ci la ci lañ ko ten ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko turu tubab bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85 120 199 francs at mi wessu ni rek waaw man na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo muju donc mën na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu diver yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manana ci carburant rek ren ji manana dépense nañ ci 2 178 485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamne moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7 175 764 bi wessu ni ak mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk série bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi ngi tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege man ci nax ceb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kessere nga xamne tiafke du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñ boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo don serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yémagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewat yi nga xamné mom la jënd mu te ñu wala fi diko wowe am nduggu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu mo joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faute ci tay deewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappal la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fan wër nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool la ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom ben fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki han fréquence bu lett bi manam ñaari yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppolu et de ce genre ndax té wax bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaangi ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produit yu bari xamna sans nalen ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manana produit ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok or de sevel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak or de sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam sen dekuway ak seni wanak kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né mo yu sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xam na li mom meun na nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënum sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour loolu agit faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabu yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dan def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na nga xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu te danañ fot altiné fot alxemes wa altiné bu ne danañ fot alxemes bu nek danañ fot manam non nit lañ ko ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu nek ah sét la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné moy ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lumuy bariwul lumuy dess excedent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nak amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay à côté yu ñew la moy waral sax genre excedent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccu ni mësu ñoo wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësu ñu ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé soxna sonom dana la gëna léral lolu tenue yoyé nak ni ko indi won liñ djublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko naxit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé déssu ko yar ci manam ci timidité mu melni moromam daf ko dafa ëppalé li wala so gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok lu ñuy lek ño bok fu ñuy teud ño li ñi dijé ci moy li ñi sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bouti limé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañu laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañu sagan bari na ci gëna yo xamné dañu xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñu xam dañ di dañ wacc sen yéré waaw nga xamné ñu diko fara xet yoy pour lolu baña tay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lepp ci armoire la waaw so génné melni ko djibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamné du dessu len dessu mëno ñëw yow ci biir ba len gisé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mo koku cheikh fallou sama borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bare lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bëru ñu wutoon fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ñu nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara man ñu utal len man wërgël ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg féwaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobou ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistré koko delawat ci neeg ba sokene téré wuko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
4: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobek lepp
6: bismillah

dina bima sante bu baax yi nga xamne ñom la bokkal table ji ki ci jitu bi serigne fadal lo mi nga xamne mom moy jangalem diine je ca daara soona jaara ma diko sante diko gëreum ndax buma yebone bima ko waxe mbir mi ak legi ci jir bu gatt la lool nak mu dañ ni koy nangul ñu wax fi wax bu am solo bi nga xamni wax na solo jaar kon lool dafa melne mom lu mu dund la man ko lool ba nga xamni sa soko bette rek mu daal ci waxtal lu am solo la ma koy sante diko gëreum serigne bi serigne malamin mom itam da nañ ko bëral sante bop ndax dafa am taxaway bu am solo bu muy taxaw ci daara ji mbollem nak ku mu nekkal ci ndakaru ma nga lay xirtal ci daara ji mu xam jigen ni la mo xam goor ni la étudiante ci koñ bu ne da fay duggu ngir di dajal ñu fa nek ñuy andi dara ci daara ji te mom man xamna ci dara ci am la jox ko me do xam ci dara fu mu toll day dajale ci benn gox rek ño xamne xamna na ñi ñu am ko serve dama ne ah yeen ka da ngeen nangeen sa son nangam ci daara ji kon ñu ko sant diko gëreum di amna ci xalaat man xamna ne ku ci am xalaat te ku ci am yeen serigne bi li nga wax ni legi ci yar jigen lu jafé la ndax budé goor limu mëna attan ci ay cion fepp ci jigen ndax jigen day new doole jigen li koy gar day bari donte ndaw lay doon ci walu santé ci walu yenen waye liñ ci nemmi ko moy bi daara ji soso ba legi suñ borom mi ngi sutura ak ñaanu serigne bi ak itam ak jambaram ci daara ji ndax xalé man de xawma ci xam xam yu gem ci walu wér gi yaram ak institution ni dundale xalé waye xamna ne gone su fekke dañ koy jox mu lek wasul te it xewal len koy jox xewal day am kalisa dañ koy sel bañ nañ ki nga xamne mom lañ jox wañi muy dem bu deme la gëna xéer da gëna bax lay jënd ci marché té gis na né projet bi nga xamné mom lay sosa daar ji nga xamné sëriñ bi dégg na dirum ñet ci at la ko tek diko ciamba and ko ak ay borom daar and ko ak ay inspecteur and ko ak ñu bare bare bare ño xamné xam nañ ci daara dara xam nañ ci jàngu aduna dara bañ tek muy projet bo nga xamné dañ ko teural dara manki wu ci yerna ci projet bobé lo xamné dafa jëm ci walu dundal xalé nga xamné biñu soga ñew ci daara ji ñu né nañ ko nat pés ko bané xalé sangam warna am nangam ci mew xalé sangam warna am nangam ci ñebbe ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu mel no kon liñ ci jàngal ci gattal rek moy nañ leen du dundé la dundu bu sel lay lo té dafa nañ ak sayal bu dox bu accès ci daal di ko xam duñ ne dana neex da way dina sel ba nga xam na ni ku ko ci jëfëndiku ku nekk bu ko bindu xolé xam na damay tay rek ci tay ma ngi recevoir yaay daara yi jigéen ñi xam nga lu xam dañ koy wax bokku ñu ak goor ñi yërem seen doom bu accès rek ni sa doom mel nga wax ci su bobu lay jëm ba lay ku ñëw dana ah yow de seen xalé soona ci ñoom dañu dir yanké yow de seen xalé mo xana yow mo daara ji nakkalu ci yow ak yeneen terme yu yo xamne yu réru lay doon ñu koy wax seen doomi bokk lañ koy wax kon lolu xey nak da yegg yegg bu jëk ci ñoom ne ko sax duñ ko wax ton lolu mo ci am dundu ko sel lañ fay dund képp ko xamne am nga jagaris sa yaram dañ lay saytu nañ la wara saytu dañ la di gaaw yobbu hôpital budé jagaadi go xamné wax dëgg yalla gu yam la rek amna infirmière ci daal dañ lay sét légui dañ lay bindal garab jox lako légui ñu dina ko jox ba nga tané su fekké jaaxal lañ andi ko poste de santé bi nga xamné mo ci nekk ci programme dëkk fi nekk mom tam ak ku fi mësa nekk rek da ngay bayyi xel ci daara ji ndax sëriñ bi nga xamné bëgg sëriñ bi la nga taxaw ci heure bu la né acci na acci bu dé ëpp na fofu ñu yobbu ba ñoon gis na sax ñu taal auto fi di yobbu ba Dakar ci kay yi xamné ëpp na ñoro ëpp na ko xam kon lo tam liñ ci jàng moy walu santé mom dañ ci taxaw bu ñëw ci daal dañ fa fekk ambulance bu nga xamné
dañ fi doon wax walu ambulance ndax bëgg talibé yu bayyi ci xel ñu andi ko ci daara ji dañu far sax andi ko ambulance far da nga naan ñaar ba ñett ma ngi ci daara ji fi ne boo demoon ni tey da nga fekk ñaari ambulance di gaar ci daara ji nga xam ne heure bu nekk rek dañuy chauffeur baa ngi toog heure bu nekk xale bu nga xam ne aajo na ko li mu jël dem yóbbu hôpital andiwaat ànd ak sura sëñ bi nga xam ne mosuñu faa gis tam lu ñu jaaxal te yàlla buñ ko fa gis kon xale lu mu nayif nayif lu mu naqare naqare yor bu fekkee wàllu dundam sell la wàllu wérgu yaram yaa ngi koy saytu kon defe naa jafe-jafe dina wàññeeku mu des njàng ma njàngum jigéen ku ne xam ne jigéen moom day gaaw.

0: yaatar yoo xam ne day jàngale jaar-jaar yonte bi salaalaahu salaam. Yooyu yëpp xale yi dañ ci interessé wu nga di leen ko tegal ak waxtaan yi yoo xam ne day tolloog seen niveau. Yooyu yëpp fi ne jaadu woon na ñu di ko amal. Nga xam ne dañuy xool fa xale ba toll rek ñu di ko fa jàngale maanaam mag ñi ak jikko yu baax ba nga xam ne maanaam dana ci interessé wu.
1: Innocence xale ci innocence lañ koy yare ci sell ñett yi yu am importance la rawatina ci jamono ji nga xam ne dañoo envahir ci sun biir kër yi di ñu yàq. Ay télé ñoo fi ñëw di fi indi programme kenn tëriwul télé télé xalaal la al aslu fi l asiyaai al ibaha waaye nañ fexe ba ñett yii lépp luñ ñuy indi suñ kër yi nañ ci bàyyi xel yi na dëppoog suñuy valeur traditionnelle na dëppoog suñuy valeur religieuse waaye na dëppoog innocence ak sell ak pureté bu xale. loolu buñ ko fexewoon ba programme yi am ci télé yi ñu respecté ko rek kon télé bu boobaa di doon ab jumtukaay bu ñuy mën a yare suñ doom yi.
0: ndax nii ma ko doon nettalee man ngaa wut cassette teg mu di ko mu di leen ko nettali ci anam yu bare bare yoo xam ne yi xew ci jamono ji léegi nga di nga xam ne da nga cee jaare yow di leen ca xamal seen dimbi maam ak seen cosaan ak li nga xam ne moom ñoom lañu war a def ay roy kaay.
2: dafa mel ne malheureusement tey télévision bi ak série yi nga xam ne mën nga jógee dëkk yu kenn xamul yooyu ñoo ko remplacé loolu moo waral yàqatu bari ci jamono ji. loolu moo waral société sénégalais gisatuñ seen bopp ndax culture ñeneen lañ leen di jox.
1: nee na waaye non seulement yarkat la waaye dafa nekkoon pédagogue ku xamoon yoon wi ñu war a yare xale ndax wa kaanat tahki alayhim hikayatu salihin bu daan yar xale yi day jëfandikoo moyen yi gën a dëppoo ak yar xale muy ay compte ay nettali ay léeb la daan jëfandikoo jël lu baax li mu bëgg wax ci yépp def ko ci léeb bi pour ñu jànge ko waaye du daa gën a ay léeb yi fas wa ak nag wa ak bëy wa donte lu baax a baax la waaye moom da daan jël dundug wali yi fi jaaroon lu baax liñ daan def mu li koy nettali ñoom ngir bëgg a inspiré leen ci ñu jële ci moom njàng moo xam ne dinañ ci royé.
2: ak a neexoon ñu delluwaat ci soxna jaar daan def daan ci yar ak njabootam mooy di leen nettali jikkoy gaay waaye ak a neexoon tey ku ci yar sa njaboot diggante mi sa gee nga nettali ko kenn ci doomi sañ tubaay nettali ko kenn ci seex sañ tubaay nettali ko kenn ci saxaaba yi jaar-jaaram génn ci ay bind jox leen ko ñu yóbbu la ko.
3: bari na itam lum leen daan nettali nee na nettali way yiw ñi leen wax ne sa sëñ diw rey diw sàngam day wax nañ ne lii la daa nii la daa jaamoo yàlla daa julli ñàngami rakka wala daa jàng alxuraan ab kaamil ci bi soleil menoon yu menoon da ko daan nettali.
1: di ko bàyyi xel yusxiiha yi tirkal xikaayaat la wax da daan diglu bu baax attentivement di li ñuy wax waaye wa yahfaduha da ko daan mokkal nee na sax non seulement mokkal waaye danaan jéem liñ ciy wax moom mu koy dund nee na li koy firndeel nee na bis dañ koo nettali ne min dahbi salihin qiyamu layli.
2: dafa ma sa wax sañ ci baa ne ko daal gars yu baax yi daal seen jikko moo daan dañ daan taxawe guddi lim ci blu mooy naafile guddi booba sëriñ tubaa ci zahir du mag noonu sax xamagul lu bari waaye sëriñ tubaa ci altambale moom bu gudd jotee muy taxaw ba bët set ngir appliquer loolu ko waajuram joxoon.
1: fekk qiyamul layli bu ñu ko waxee mooy ci guddi gi di naafile di julli ngir nammu yàlla bëgg a waxtaan ak yàlla deeyaale ak yàlla yokkaat sa pas-pas ngëm-ngëm moom biñ ko waxee loolu rek comme luñ ko wax ci lu baax da koy def mu jàpp ne taxaw la moo tax mu daan taxawee noonu. kon gis nañ pédagogie bi nga xamee ne soxna si moom la daan jëfandikoo pour yar xale bi pour defar ko ba gis nga résultat yi ci jur.
0: kon yooyu yëpp di wax ne waris na koo jàng ci jigéen war na koy roy ci soxna si xam ne jigéen ji nekk ci kër kilifa moom itam moo war a gën a comportement bu baax moo war a gën a roy soxna jaara ndax moo gën a jege xadara ba moo gën a yàlla ci lu mel noonu. suñu xoolee alxuraan li muy wax ci waa kër yonte bi yaa nisa nabi lastunna ka ahadin min a nisa bokkuleen ak yenn jigéen ba tax na kon bu ngeen defee lu baax dañ koy ful

0: ngeen am ci tiyaba ju kawé yi nga xamné ñeneen def nañ ko waye su ngeen defé safan bay nonu dañ koy ful man yaqul minkun lillahi wa rasuli wa ta'mal salan notiha ajraha maratay wal batukan ya nisa annabi man yati minkun bi fahishatin mubayinatin yudha'af la al'azabu dhafayn kon lolu itam res nakoy baye xel
1: wa tuftiru 'ala al-mahrufi lepp lo xamne dal du lu bax safan bala soxna jaar yoona muftane da ca melone ne ko wor
2: te jikko yi may bagalim amolen borom poroxan digeen ñu bon ñaka yoron yarolen dawula jew dawula janne dawula jey do jeyu do jaayo ka jaay ci jey ya soobu yoonu jannati neemi kula royul dem jaanama jehimi saragi taxna baragal nga yalla refet refet njorto te xam nga yilla rewo reyo rero andana la dale do romme do rambaaji buso bali xamone nga fayida xamone nga fulla te xamu fi dam fi ne yalla falla gore nga xam nga kerdam karamo xam nga ngeureum yo yaay borom maqama xamo kañaan gore hadiho nambale dawala ke kan toka kitu hale
3: kon mbok yi kep ko xamne ni nga selal sa digante sa borom ak sa digante ak sa morom royu kaya nga soxna jaratullah maryam busu xam ngeen ne mbok yi ginaaw bi nga xamene ni soxna jaratullah maryam busu wacc na liggey fofé ca poroxam ba kako yoron di mamour antaseli delu wat kadior xam nga ni digeunte bagn fay ñewat yag na lol warna tollu ci juroom ñaar fukki at wala luko upp ba serigne touba ci bopam feñal yonne feñal barab kon lol rek manes na ci degge ne sun borom subhanahu wa ta'ala lepp lu mu bëgg feñal rek dina ko feñal nim feñale barab bobu barab bo xamne ni dañ ko denc ci biiri armel lu tok juroom ñaar fukki at wala luko upp nit jaaratu fa mo mana feñ bañ koy siaré kon lol day tektale ne sun borom mo bëgg ñu jariñu ci nim feñale won biiru zamzam moy teenup samsam ngir ñu jariñu ci nim feñale touba gi nga xamne ni serigne touba wërnako lu yagga yagg diko ñaan boromam ba sun borom feñal ko lu mel nonu rek mom la feñale poroxan
4: li gëna yé moy ci biir armée la nekkon
5: ci biir armée
4: wa wa té tam manam amna jamono manam xamé wuñu barab bi waye nak serigne touba mom amona ci xam xam wa xam xamone xam xawona ko bu wutul ko ay xamiko ndax ñi fi ñëk ñew bañ koy sétti leena xamal leen bu ngeen ñëwé manam bu ngeen doxé nangay mètre ci tambulen tang dox nangay mètre da ngeen gas bu ngeen gasé da ngeen fa fekk nangam nga xanté leen jox ay mandarga yépp wa mom serigne touba mom mo ñëk wone barab bi
6: dimmi serigne bi mo fi yeblé ab barina lo xamni man dana koy deg ci ño xamni ni dañ nan seen xeyna seen histoire mo demé non seen mam mo feñal barab bi wala yé mel non waye ni nga xamni no ng koy wax te diina tax histoire tax mu melni sénégalais yépp ño taxaw ci suñu kanam humanité yépp ño taxaw ci suñu kanam wax joju moy ne señ bi ci bopam mo feñalat barab bi
7: wax nañ né bi nga xamé né ku bax ki sono mom jaar mi fi joge bobu mi ngi tollu ci fukkat ak ñatt jëm fukkat ak ñent waye serigne bi xam nga ne yalla wutal nako ñepp ci lepp dal jamono yoy ñu fi denc serigne bi sono ci defon na fi ay xamtu defon na ci barab bi ay xamtu mom ginaaw bi ñu fi joge it wax nañ ne bobu barab bi leele da nañ jaawal naan fi la faala ak ci ay armel la nekkon wax nañ ne itam fi ci dëkk bi amna goor gu baax gu fi nekkoon guñ daan wax gañi touré wax nañ ne daana gis ak leer ci fi tollu barab bi ba demon na yëgëli sëriñ bi loolu waaye fële itam dégg naa fi te loolu doon naa ko dégg itam ci njaboot sëriñ bi fi mu joon a nekk
6: mooy bi mu fi yónnee ndaw muy sëriñ mo roqaya di nijaay ci serigne modou mamoun mbake mom bi ko fi serigne bi yonne bam ñewé dafa laatte bam laatte koko ne ko ñaari bërb yi def mom ño dendo xamna na nak ben la ci waye xawmu buñ ci doon mom itam mu delu wat ci serigne bi ne ko won nañ ma fa ñaari bërb de waye day xamé wuñ xam mu ne ko serigne bi ne ko da ngay delu wat bo démé ñaari bërb yi nga tibbu ci suufus barab bu nekk ci ñaari barab yooyu nga tibbu ca te bañ leen a boole indil ma leen. Ba mu ñëwee def noonu demaat ca sëñ bi, sëñ bi daal di jël ci benn am suuf su mu jël ne ko bii mooy bi méthode defar.
7: Sëñ bi dama waxoon na ne bi yoon bu feeñee duutu réewati ba mukk. Wax nañ ne bi mu feeñee bi mu fi yablee bañ génne ko ba noppi daf koo jox ndigal mu wax cheikh yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon ci salle ku mel ne sëñ Moussa Paté Dramé ak sëñ Maba Awa Ndiaye ak des na sëñ Babacar Diabo ak ñu demee na ñoom daf leen a digal ñu def fi lu mel ne ab yéen ak mbaar moo xam ne ku fi ñëw di siyaare man faa toog jàng fa alquran boo bëggee wàcc ab kaamil man ko. Ñooñu itam wax nañ ne loolu dañ ko séddoo woon ci seen biir kii féete woo lii bañ jëmmal barab bi ci noonu. Ginnaaw bi nag le cheikh Mohamadoul Bachir ñëw ci ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi féete la woon Saloum bi mu ñëwee moom itam gën a dundalaat barab bi.
6: Sëriñ bi ci bopp moom am na ay tegtal yu moo xam ne dafa jotoon na ko fee def bi soxna si wàcceeb liggéey waaye dafa ne ci biir xam nga loolu neexut a wax ku ne. Waaye jëmmi sëñ Basir Mbacke moom bi mu ñëwee bi ndigalam jotee ba sëñ bi jox ko ndigal mu war a ñëw fii wax nañ ko tegtal yooye. Ba mu ñëwee it am na sëñ sañu gasluwaat ba jot tegtal ya ci wetu bopp bi ak tànk yi ba fekk fa tegtal nañ ko waxee woon mu defaraat ne nii lañ ma ko waxee woon. Kon loolu moom lu leer la.
5: Wanajini wa jami'al muslimina ma'al wa najwa walidati amin ya allah.

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñoo mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yegg na
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gis lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachirou lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachirou bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamne même suñu avenir sax dañu def ñu lén seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: goor ñaak digeen ñaangé raj lo adi den
5: poroxane ci digg beccaguk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elhadj ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire

0: jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may mayu ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal lolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamni moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
1: daw ci bisu magal gi lako serigne cheikh gayne fatma indi muy bisu al khamis nga xamni liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekka fi mbir mom bimako amé yene liggeyal ko timit ba wax ne rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax bin ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
2: cheikh mamadou bassir tambali won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu amna ño xamni wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té bobu fekk na cheikh mamadou mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamed Mustapha kéro biko Cheikh Mamoul Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamed Mustapha xolé ba nopi wax nako né dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamanté ci Serigne Touba lu wër luñu mëna tek baram la ci upp solo sa téré bi lay doon
3: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamni bi amna ben xissam wax ne bi ko xey seigne bachir joxe li mu koy soti bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yegaat ak yokkuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanu baakhul qadim nga xamné damay sétna jamono ba nga xamné bi ci la ko don dor non ak bi nga xamné bi ci len paré wax deug yalla amna ci ak yokoté bu bare bare ci côté manam li nga xamné bi seigne bissir no don tanawalé téré ak li nga xamné bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax te bo genné ci buntu bi wara dugga ci benen buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
4: ginnaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
5: waye xam ngeen net doom lo xamni lu neex la ci wayjur am na doom ci jigen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamanteni dom ji gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaari yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm jojju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
6: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobé yalla arxamis lay dem ci daara ja guddi gogou

fa sasso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko sasso won ba ci xalé yi sen tenu ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gi gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñoom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa daara ji di serigne abo ñom ñep bo len buñu teggon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ teggon buñ len tegalon ni ay nañay tegg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay nañay sok ñu jël bo len neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ay nañay serigne ko na ya ay nañay mom lañu gëna bëgg tegg ci kenen kañ cey tegg tay fim nek dañ ñu bëgg ñun ñi ñep ci daara ja ndax xamne ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon lolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja da leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax da na ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma dikkel defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw da na ma defal sama pla bo mo nga xamne bëgg na ko sa yu xeye nak da na wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lu may togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togalo bu togalo ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togalo lola lay togg kéro jox leen ba sen xol sedd kon lolo tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuddu seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay sona ay dañay suma sañu ci daara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubante ko sax da dañ dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax seigne musa mako joxoon bu ñewé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñew sallo ci ba nga xamne do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñew mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne di wax dara mu tok di beg di len jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bu len nga soglé na xajj ñu bu len xolé sa soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal proxal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bamu neeg bamu fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fu mu toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñimé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lolou man xamna ko ci di zikkar salatu ala nabi yoy yep da nga ko nan gis mu koy def dana waxtam bat bo xamni tusu def makoy wax bu ñewé mu na don denkane ci man ndax wax de yalla suñu borom def na dir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñuko jotté ci man ak mom ci lulu jamu mu def ma do ma def ko yaay motax da na mu digel lu bare da def na wax nan ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lolou waxam la kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako

bamu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna Serigne Touba dafa wax Serigne Mbacke Bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto Serigne bi mu daan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu duko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër Serigne Touba itam ñom ñepp non lañ mel motax Serigne Touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom Serigne Touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu ci Serigne Touba Serigne Touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne Serigne Touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom Serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defoon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna Maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci Serigne Touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigeen ko bind ba soxna Maymouna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigeen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigeen lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke Bousse mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin motaxit soxna Maymouna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé niñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet jikko yu rafet lol nak bo dikki ci soxna Maymouna da ngay wax le bousseri waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ci bu lay nexe lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal te lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax wa yaatu lol ci soxna yeko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu